an tide a chun. Sa ho e a tide stage 2 ha ni ni ut a yin da ho tis a sa ti a ko ta ha ki shin bini na a tom. E de hu ta t e a t e June 30th a jin di ne na a del t o a del ha hi t zol. Sa ho ta ni el ton le an ju breathe a chit in go ha t e si ki hu ta e a a yu ta ta hi s ta hin t is na ha le ni ki Njosho na halenda nili breathe in do breathe out njil inko adu inda hakan jil na do hake njil na adu inda cho eha blood digi circulate is in ya hatkahum ere hut e la yat e good morning adu inda